nitani jogreng nu su nang jang nang ser nu pen ni jang ni ser nu rai pen ra u mu urmi ha chi lu te si urmi ha chi lu te mu jeng jeng pa chi phu si jeng jeng pa chi phu pua neng pi me su chi ju alamu si chi ju alamu si aneng pi me su si aneng pi me su o run run tang che lu si serli pa jeng phu si serli pa jeng phu pen nang ram thi tang lu si nang ram thi tang lu si rin ti ma

0: lo la si nang li lapan ke thek nang li ning ke hang nang li phan kumani ning ka parung dun mate nang li kumani phan ke thek dun long pen ning ki rung dun lap son dum
1: aprang sik na ning ki rung wang e dolo mane nili phan penangan musician dum nili phan nang pu pu he non phuning ding alang li tame nili phan nang pu lo mission ko kem bo mo bo ya he ka la son si rok rak tame pu alang li tame nili phan nili mane backstage so idu taralang so thi bom ke nili ekroma thipping mati
0: kala
1: panung ku system lo he jo amat nili cheto ko mas des tang advance sun tu ko ma pu
0: tangte mohe jong nang li pu son thak thak si nang li hem ke sar bang ke nang li phan la cheng pang rum ki thi hin ke aning hang he aprang ke pu la si nang li hem a ke sar son thak thak public a tum nang li phan ang ke thek long pen a bang ke ku son la
1: aprang si bang ke ni li che thek nam long alam lo he jung jung e mane firstly ba ke ni li ke krom the ping mate stage a lu dam ponang lang prong nanglang prong thi
0: amat
1: la son la son ne he la bang sita rara tumbang nili phan visible manang lang thek long plot ti
0: kala
1: arleng la sor leng yum paya ama se rat tum ta hari program ta er ta me handshake na chu people ekdam ani match parang
0: o
1: basically ga nili la son non son charge the program son ba nili phan hala da daithor 50 years annual la son hedi golden jubilee ki bi la son son ta meni 3 days 2 nights la son son ta meni do kok po la son thipo he amana peng nang pio la pen ning nang charong do no amani li ta ninjing samu anke la son lo performance kuri ta mission ti thipo lo he
0: kalang
1: amasi nili phan kai ke ta mane monir tumba ani na rong open welcome si do kai ke ta eh la po ja
0: me pick anlo tangte yelitum penang anke nang li keklem sayam holam che than pon long lo tangte kijut si nang li than bachini ik tha nang li ason thak thak kacharli ning ke hang tum phan ba music hin det la pugali lo kapre kapre ga sai hin sam me kacharli ning ke hang tum phan nang li kupi than bachini do ning tung pal pini litum kaching ki kacha thana long pen anut kapre ka phan nang li kupi lo bidi sore ki pi kang tung ke
1: aprang sibang ela lo ajada hin akrong on nale tum charli polote charli dun pa menang po la pen ka charli ke ing to nang ne la pen la son thak thak si nang li jong si charli pon lu polote mo ani si rata phan ta menang li cha pon long po than pon long po mate pa klang pon long po la pen la so logot nang li long monit same kai ke ta men arjab dun po nang li long kai ke ta me monita support mate rat a support kang hon ta me long pon po la la ya ni li than pon si ke
0: choro parlo gote nang li than pachi ni thega pot tangte pini elitum ka chinki je than bang ke pena an ke le lo la si ke che than ke le dam de an bang ke morni ka prek le elitum chinki je than thulo nang pini e bang ke apor ke choklo la san si ni li thek long la si choro lo nang li ni li tum ka chapha teng pen ke wang pen nang li asona son cheng pangrum ki thip ap thak than baklar kang pot la si munang li phrang sa me an so si claime dame an so si ki thip dun thek chi apan sa me ni li tum a hin pen anam pharo long pen sa me her jume nang hang bidun lo la si mo nang li phrang sa me claime dame phan si kai ke ta her jume ke dol
1: choro lo
0: la si pin ni li tum ching ki che thana bang ke la pan ching ki pen le rip ek check lo na kardam
2: Lapuano pornang litum, ove ajai meg ang deng along pen. Cheng pangrum kitip aputak, Rahul tok bila pen hudbang, fandar teron atumang bong, chihu chiput, arjik long tanglo. Lake akashvani, dipu. Aduntu lunjito ang deng along pen, ason sonalun, arjik senang. Kicheng sialun, mongol synchro lapen, arisang huatum, kilun, arjik senang. Alun alam te lake, vangnon, korte ingjir doan. Tangte arjik senang.

0: lapuan apornang litum english aluna jai mek angdenga longpen ason sonalun arjik longtanglo laki akashwani dipu adunthu tirimakai pajai mek angdenga longpen thongnok be akaya alamo putha kareng rong pharpi kethanalam jer arjik senang
1: thong nok be kar biang bong kang tang nai la pen ka chi thang nai anok be ke thong nok be hen lo bon ta non o ve ki mi atum thong nok be akai alamo ka chi ni abang ing r o thong nok be a phan asar pi sar bura atum amen ki ir ke thong teron pu hen lo bon ta kar biang bong inut anok be pu che thang det a phit an ke thong teron a phan thong nok be pu si che than rong lo alang li asar bura amen ke on teron lapen asar pi amen ke karik kropi thong asar bura on teron ta hala so ahut kar biang bong inut anok be thong ke ao so ako pen ta bang ka prek ao sumar ason kali alang li ke prek jek lake ao so ako ahut penta hambi pholong bathu thekpik lapen bathalita ap thekpik arnisi jantari cho abang achakri chakor atumaphan karbia rongpen ha janta puran kachi lengji aphan pura tovar kepan kesoy ahukum pilo achakri chakor atumta richo ahukuma tengpen karbi lapen chomangarat atumaphan tovar papan pasoy toilo tovar kepan kesoy akam klem tang etlote kijut ahut janta richo achakri chakor atum kaita munit kalakha dodo laso kalakha ahut lote ili karbi aphan ke nokekso pen atehang along kaike ta pangthok dop dop si inut bahini bangge thompu kalakha kha lason si ili karbi atumke kai arnita sai klem dun lote arengahu sonang lo bonta kisung ke boy a joine lapen richo a hukum bate pek un e a jok arengle sodak sita klem dun nang kok lo laso apor ahut ili karbi ang bongta indut anok be amhang nang thek lo bangso anok be amen hen lo thong nok be laso ahut thong ke arta ningkan greatly unwedlang thong ta lasoar ni aphi aphu along hukum johang si rong asor along towar kapang thai dun juilo lasoar ni ta sai kang ton ahut kai ason richo achakri chakor atum ke munit aphai lakha lilo laso kalakha ke cheng ahut thong abang thurplut si pini ke nitum karbi atum si munit aphai lakha ji pu puthiblo richo achakri chakor atum munit kalakha ason si thong ta ari chokang odong si chomang atum aphan v r le so san pu si lakha lo lapen kapa jut si aphan ke chokang pen chomang ate hang pang thok dak lo an ke richo achakri chakor atum an ke kaphere katlablo kaphere ke katpen hem

0: nangli lun tok det api monda det api ati ot ki piya bang kupu anaki sungi la solam the bang athe karbi ate ot ang ne mang green ang hong yong si padu donji plo tangte halabang solun no phan mohena li plo a subject ta matha nang ko sa subject ka hu ka do ko wenang li matha ya si tame ate ot ki pita isi ke the dung alam the paju me sen ji plo tangte la si isia a ogare pielong ang si la pu padu dun la si lati ot bang ko an ki sungi lo nang li
1: isi bang ban nang phang than lo je ja simet basic lun ke tok mang phas ma ke redom

0: ang di bang long na hala kopyang di la ang di dupik so ke tok ang di belek no pak check it up ang di le belek asom tinta ang di pensi pirthe thak bangge siari dom pensi suli por lun hita me siari dom do lazi la fas ma so ridom long lo pulo tangte a phie bangge ate ot ate ot pen nili hala ke lang nam nang bangge ula a content mana alam the
1: alam the mo
0: alam the ke la ke ning che dog alam the ma puthak ma matangte socio economic ke sunga puthak ma manate political la puthak ma manate rights puthak ke che hang lo ke che songa puthak ma la so different aspects do mating
1: kala
0: asan tin do la si hala so aputhak ta ningarong ate odma ninge oyate odma la dak do la ko la si ningarong ate odpulo ta ningarong mo kosmate or si meji mala bang automatic la ridom long lo pulo ta la bang la angdi le long lo pulo ta la bang la so puthak matha pensi la ke creative pusi pulo
1: kala
0: Because English and Pulo, without creativity, there cannot be a culture. And without proper orientation, there cannot be a democratic culture or people's culture. Pusi Pulo. That's why I'm saying that I'm not going to be a disposal of the people. One time use. I'm going to be a disposal of the people. I'm
1: going
0: to be a disposal of the people. I'm going to be a disposal of the people. I'm going to be a disposal of the
1: people. I'm going to be a disposal of the people. I'm going to be a disposal of the people. Akenang soda bangke nili phana bangke arthuro dut ason si nili phana bangke thekdam la asi dak nangli nangke thap alunang bangke ka dogo beta jume esai se alam theta jume pikte ma sitala ngwa da mi la asi dak nili tum all india radio guwahati long sitame muni tum kar jun nai alunang bangke la apor dam bom kai dam bom la pen ri paja paja kang honjong si pli pli nang mante mopen nangli pinpur dam lo alam the mangke la pe si do thulang netipid along papu si do jina la netipid along papu si do jina la bang solun nang le ko pi ka ma tha pen si ka bon dai klo ma ko son lo ma ho tu nang li tum me thang a hem tu na long la pu sona ki sung ke pho la pu son do ik ma ma te e me thang e ip e po phan ta hai ma le injira phan ta hai halapuson langdam pentong nangli ka bondaik ma mate lapunangli ka matha dam pense lapuson ka bondaik ma la masolun munire tuma phan ka julong pe nata la tum aning pangsa aphong aphong neli tuma long lun nangro pitha la bang solun nangli men pinpur si alangli pen kilun la bang solun neli tum phan nangro parji thap aphong aphong naga chunengri kopian sel nangli hin pen thandam
0: la solun ka tok chinga bangke jasmet dipulong neli phan lungrun nang hang hala so dc munuhoron miung bihu hon milon pulata nili phana hala suni sakuri claim bom la upis long police tu wang patsi ni kan angkeras puting ko api mangka klo o dc sahab sinang hang ada lun gelun pu pinap nang dunai bihu hon milon pu se dun lo dun dat penda lun lun la jalo puthoron ni chibang de la arve ke jang nili phana hala member hostel along si dolo ta mesoni jita arve jang sir lo a thing no mira bagando mira birido marido lamasi api piju ejon wanglo piju mane pipli hai wanglo si amira long jo soklo jo so ma sala butto monda bang je tar be bang mate di ama sipit ti api ni le langlo ko pe la jo sipit ti bang lamasi api ko a history bang ke atemo bang ke otomite ni li a phulo wang jo la pena ko batham thu pik lang ko ko pedelo pulotam ta ko timu da mathanang ko lo la ma se duhui sila bangsu mir pulotam ta la bangke muni tum ke ocho archi kema theng no palang mesenji no mesenji je mir amuka sigi ya mir amuka se ga na mir pulo pusan do se duhui sila bangsu amir bangke nam pia mir la habit mate nam pia long si do ani si in munit automatic bang jelo nil long hang a sti bangke a phi bangke ani si o khum dam lo o khum dam pe ma si a phi bangke so amira ning ning nong lo ini nong lo ma se a phi bangge ma thalo ai la bang so amir ku pi lo ma piang ni lo mu se a phi ing thum thum lo a phi mangge mir pina mai la bang so amir along ke do sta lang bang ve along ke do lang bang ve ang nin ta mesta ing ni lo bang ve
1: ni ba
0: la si ne yong si rong su pi rong su su ne yong si pong lo lo tang the ha da e dang lo pu lo te mu ni de tum thek long po jat po ni nong ne thang da ju mi po la si la so amir bangge ha da rong su pi rong su su nang le lo hala member hostel thing ang le ro mira ra la ma se api bang hala bang so ji tu pio pi pli ge jo so api bang ge dak ke rong so pi rong so so pulo tang te pang bar me sen lo lamu lamu teh lamimu lamu teh lamimu lo so pangbar mesen lo.

Dimasalun barima jai meg ang dengalong kapadu sialun arju iklonang. Parul barman kilun alun alam te wanso dua pulapang solun arju iklonang.

0: par pipon ti tilo
1: kalang lo
0: kalang te nang li mohet jong che than po nang li embroidery saib sami klem pon tang te la so embroidery along nang li la son puhuya bang la pusan ta minang li jorpon duma
1: la puhuya bang lai hui bang ke jorji pin lang non bortoman ke puhuya bang ke order bang ta vi man la bang ke jorji non la pini pekok bang si monita ni hang manak ma he mala si wam kok pini pekok lai si embroidery kuri rong ti ti yalo jo kachi uma pe lai hui alang tum pi manang ke than la bang ke nili roi pon bo me yale ke bang phan pusta mi ni un ede lo pote la sona pusi nang ji pupon nili whatsapp pen apu pale po ke hala tum ako em roi tu po in ke alang tum pusta mi wang ni pete bas long nang lo dun po la son le
0: te lai si ke roi solo to ma pinding sumpor chok klim ben ke roi ke la ni kon an sien en lo
1: la bang ke ki roi au upor la so kam lok jong si klim pulute jong heder ta la bang ke nini ba ke nang kok ti ti ahut ben ke si ta ipuar ting det la in kup ong te he la lo jong si iputa ting te thang problem abe pote tang da prang nini ang pong pus ta me patang un ne sta la apu a ling lo ama nga ling lo ako la thang ipuar ting te thang the la lok si akam pulute la ma jer ding ui pura set pus ta me la ke ni thom ba ni pli la an un de ji apu a ling lo an ta he ama nga ling lo
0: tang tila amang hai long ke nang limina si amang hai ke pidun lo ma te hala ke tha tum si aning hang teng men samang hai ke pipon lo
1: la bang ke la ni long bang tum nang order po ma ti di la son na pu nang ji ho non la so pu le nang tur pinoi pu lo te ne yong si apor dolo po te la bang nang ki pi apu he di ni li roi po ko jong si ni li un elo po te bang hala kar i bang si nang che than po ya lo son na pu le nang roi pinoi pini ke pu po he di ke la tum bang nang ka order ting si ni tum ki roi pi pi ya lo ko hu la nang ka chera don tum phanta ko la son na pu si non e phong ke roi nang i tang ho de pu sta me than po ke hala tum ta son thot se ko roi thu po nang pa le po son chal ra
0: tangte la claim brotheri pena kaprek solo tum pending sum porlong pusami amang hai ke bang nang ka order ating men sinang li amang hai ke paroi ditilo ke
1: amang akalaran ta bang si ji jong ayal he sona mang sinang ji akalar ta ni tum la son sinang ji noni phong ki pustami he ke ni tum bang hon nam po pini roi pipo la son
0: tangte la non kitam tang an pusami nang li lap son solo tum chu jor chulang ki aprang ki kom u tum tami thek mon long sami non ke aporating pen penang an solo tum tami aphai nang bat lo solo tum chu jor chulang hin sami tangte la nang li so chu jor chulang hin long pen tami nang li kisung ke boy katora chitong pon iklo manang li
1: sona bangke chitong telang non namat bangke he katura la hai pustami avilang sitami non bangke ke the katum do ulu a swar lo tum ta thek pik pik an lo non bangke eroi jo jor jo lang ke thaki phir pustami thek ulu jo jor jo lang thek sai dilo non bangke
0: la pendeni non lo me jo jor jo lang di solo tum kulat sami ka chubi do ulo bang kai tum sami do par pik lo tang tila nang li kulat ka chubi long ben sami kwan ali long pon lo ni
1: ali bang ki long pon la jong he pustami la ipak long sapsu mane api aling le he ahut pen bang ki la kisuman tumalong bang ki nang pakom thap avidet lo pini ke pulote ki namadam sitami ne li tum pin det ti ako ahut pen ki avidet lo la nang pakom thap ro ki nam pen ako pakom ta ne li tum ki namate ngali ta pin det ti lo ako belek api lo se ako me up don to det ti ya lo lamba ki la so ador ke puthip the det lo ne tum ta he la anang ji la anang nang pivek nai pu anabang ke pudun thip the stame hala tumbang nang pakom thanang pakom thapote ke nama dor kali penta pasun che titilo ko kaprek apelong sia ko nilitum anama ko labu pacing bardon de titiala
0: kalang di tangte la nang like jorpon ke nang likulat long si jorpon pen an par kaprek nang li online pen samyang nang like jorpon ko ta duma
1: do la son ta do bang online pen la son ta do lo aki hilo ke hilo tumta order do ala kerela pen ta do cholom ke la karpia pending sempote di ke nama tumbang kha tong tanam o bang khai tong phana bang ki ni tu ma dor pa kom dun pipi pa chi thang nang po po he a le ki en dun de si ki ong lo bang khai long ki online pen ni li tum la son po thai ta do lo do u lo la son ta
0: to ti la nang li pai kari la pu son da gi chu pi pon du ma
1: to pai kari ta do ni li tum pai kari pu sta mi bang nang ena tum tu an ki ni long le dor de det pu sta mi ka pre ga ku la long ta npm de ti ti lo pa chi ru re lo customer bang ke he a lang tum jong si la anapi ni li tum han hor se lang pi tha pu lo te ni li tum bang thik pi et po a ko yong si dor de pustami ni lia kaprek a kulat long pustami endam po papling don det titi lo
0: kala ni kon ana dor pin sang li pipon pon lo
1: la bini la son pekok pulo the kon jare pekok pulo the di nili tum la ipak vet ki yor ke pharu pho mati amang tur te thang the pulo the pharu pho inge bang to phan pon pilu pulo the la pharu plira poke ba pharu plira troxike jo la son si pipilo sitami ap api ling lo lata adhe ka pe bang ki long le det titi he kon jari pustami la api ling lo ador ta kom et ইংকে ডর সুয়েটি স্তম্ভে নীলি তুম আলি বাঙ্কে লা এন ডুন ও ইলো লা ফকে ফারো ইসি

Karbilun bari mache mek ang deng long adun tua lun arju lunang. Jambalia ton alun kasang bipi pen kilun alun arju lunang.

0: 囊中。
1: Kar bilun bari ma jai mek ang deng along ka badu siya lun arju iglu nang. Kar lu ing tipi kilun, botor korve jang labang solun kilun arju iglu nang.

0: ha iglo lang linon ladak studio lo na ingni igatlo lasi radio nangkar judun arado ana phanta me kardom nang pajiriglo lapen nangli phanta kardom nang pajiriglo ke hai kardom
1: kardom
0: tangte ke hai kiching sinili nangli phan nangkar ju kang tung la pui khenlo varmon puku piason iglo la so puthang nangli pi pui che
1: varmon pu bangke munil tum ke klem ke dam ke do ke thak la ke do irap ke kom chen la pensi munitum kereng bom la ka do ka ve a hormu inglong lang roi lang jeng long le theng pi theng prang tomon arni chiklu la ka do ka ve ni char long pisi ke long ma munida tum ke du phan ke reng phan ke nang ma la so phan si varmon pula
0: kala varmon ko peson ma nang liklar dak pen ki than pajir mi ponang li phan nang churu iglo tang te ki hai nun ma mat pir the tha long varmon mate environment ku sona dim se kar jap iglo la honang li ka ma tha teng pulote
1: hako pen ta munida tum pir the long kahache laso aprang pensita me pirthe nangge plang hot penta varmona bangki pirthe varmon pu bangki la bangki dulu pili tombang piloi theklong non nohok adim sitame temperature sitame nangki ong theklong lo an prangke ing sam dob adim sitame non mai phang ok lo la son si la pirthe dang jong si litum chathan rupante fresh water mate ilitum munitum kijun me alang inti ka ve alang mate talu alang pen an parta ke mesen alang labang fresh water alang bangke phan pharoi si angbong pen phan hinni ve la so alang si ilitum mangke lang tuk la hai hut po ajat po la son si ilitum bang jun la pen kaprek bangke lang roi la hai long dulo lapen ilitum lason pukhuri laile hutsitame lason long lang dupo laso 2% pen aki ong nai lason fresh water bangke la bangke polar region salong antarctica pen arctic region lapen la inglong kang tu nai nai laso long la ilitum bangke pu po snow pulo english pen ke mate borop pulo lason long bangsi laso lang bangke dulo Laso temperature ki onga joini lahai alanganta angjir pangcheng lo lasi mo pen chathan la fresh water alang sita menon bangke nang dure bompo lapen esona bangke ili tumbang theng pi theng prang lahai ta munit tumta aphai nang ong bom lo lapen sai katiki lahai pipine sita me lahai asai sita me ke do ke tha ka dem la aklong hema chikim la haya phan sita me la pen la towar eng la hai phan sita me tren alip sita me la hai kapre kapre eli tum construction la hai sita me thek long la la haya join ni sita me ing nam la hai sita me nang dure bom la la son si nona bangke la carbon phan kang sip inke oxygen ka produce la bangke jase met ke la ke theng pi theng prang atum sila so a function me klem bom sila haya join si ta me inke non carbon dioxide mate carbon bangke ong bom lo si fossil fuel la join ta ong bom lo la pen la deforestation mate ing nam nang ke kom bom la so join ta carbon ong bom lo la son si temperature da nang ong bom lo temperature nang ki ong enjoy ni phang ok bom lo lang roi la hai spend sita me la borop sita me la ta nang injir bom lo inke sea level sita me non bangke increase pu la son si chathan lo long le la hai ta ili tum jong si ching hon hi dak mi mi hino no jong si fertilizer mate insecticide la hai ta jong si ili tum bang en bom pulote long leel hai sita me nang heno dun po si la ili tumbang kachini nai pu bang pen la so non warmon

0: partition la pen mining la pen sai katiki mate agriculture la hai ajoini sitami aprang koson si kidoma non misin la hai kedo ajoini la pen akimi akimi a technology la hai kedo ajoini non bang an so se la hai ke prek nang prap det lo la pen aprang ke adim aklong ta asavet tua dim sita me non bang ke adang sita me non ke thi ulo la so ajoini sita nona bang ke botor bokan ke prek sita me an so se si non bang ke la so a effect bang ke ilitom non thek long lok lo la si dak munete tum dak a contribution ta do la pen a methang naturally lason ke prek lason ta ilitom thek long
1: kalang kalang hok pedig lo ke hai nang li phanang shuru ik lo uve ki mia tum phan varmon ke rai kom je bu thak nang li ku pipu ik che
0: ja se met ke ili tum bang cherok tok nang po ili tum awareness bang dun nang la pen ili tum ang bong an so se la hai alam tomon arni lang roi lang jeng ing nam theng pi marat mareng la hai alam pen ili tum munida tum mate ili tum human species koson se ili tum mesen pen la so apir thelong duima la pen la hai kisung pen ili tum koson se chepa jok jima la so lambang ili tum an so si si chethan chimum nang ji la pen ili tum kai ke klem ke dam kamatha along koson se ili tum adim chepang thir vet si padujima la pen hakko hakko ko pen ilitum ipusar pisaratum akai hut ko son sidak awar monduma la son awar mon ilitum ko son si nonta padujima ko son si ilitum maintain jima la hai sidame pankri credit si anso si kamatha parsik si la pen kiklem kedam sitame ko son si ilitum methang jo padap arniwang kiklem lahailong laso kapa mesenji warmon kapa mesenji botor bokan kachelar laso pot kuson si ilitombang kapakom dunjima lahai kamat hapen ilitombang lasi jada sai si tami ilitombang klem nangpo lasi aso aso hormu pen chenglok det mate perthia dang kiklem un asai ansitame ilitom as an individual mate inot abang phu bang phi apharman ke klem lapen sarkar apharman ben ke klem hamphang apharman ben ke klem lapen det lapen anparta pirthe adang pen ke klem laso do anave an laso asai anta ilitumbang matha ponsi non ke wang ji akai kapa mesen ji apan ko son ki klem ke dam si ki me ji ma la so bang matha pon bom si li tumbang klem nang po
1: kala he nang churu iklo ke hai tang ta ke hai ni li nang li phanang kar ju thu gang tung la pui khen lo bi hek pen non an nang li varmon ka chilar ko an nang li thek dun long lo ma la so pu tha nang li than ik ji ma
0: 20th century pen bang ke pir the penang an nang break lo la pen non ili to mangke non 21st century thulo
1: kala
0: ili to ma det sita me non penang an economy hin sita me non milo jing thur pon lo la si la so long non warmon bang si tak bangke sacrifice that ason si ili to mang thek long lo la si development le jong si du pulote towar trenali karen kachikai kwan si gari doma kwan si hem kachikim ma kwan si kang tui ma la hai pen si ko son si ka develop ma la son ta ili tum bang chelang la la pen ili tum det kali pir thia dang sa ta me gdp pole chathan non ba non human development index la le chathan se tam la dakta la hai si material gains bang si ili tumang lang lang la si development le dulo plote la hai bang ke dopo pen la so pen

0: non mang chara punji long ke nang li tom dam mente thek long po dak lang dam pa mi kain te kektas la pen khejura son arong ta non hodak arlong ang kep long hodak la son keklang la son ta dulu
1: kalang kalang
0: la si la khejura son arong mate deep mate pam son arong ke la ke akik kreng adim si ke dudu
1: ahok pedig la
0: la pen kekta sa son ang su ke do la son arong ta akik kreng adim mate la sangtia jo la desert a jo si dudu
1: kalang
0: la son arong ta non cara punjilong dulu la si lata isia signal lo cara punji bangke an arve le du busi tambe ada bangke kreng dang lo la si la son penang anadim la son keprek du non la lakes pumuka wetlands puta ili tombang nang kombom lo la haita karbiang long long ta wetlands la haita nang kombom lo ing long la haita tambe non la haita non mine at lo lai pen ta isi ka siksak lo theng pi theng prang lai ta nang avi don bom lo muni ta nang chan bom lo la pen isi a isu bang dolang la bangke la so temperature ke ong enjoy ne inki inket lai nang ke ong la son ta along pen along bangke dulo a jaha ga dim bangke a prang ke ing sam dop a join ne la dak bangke chitim bitu lai avi po a dim ta non arni bangke chitim bitu lai ta non ke dulu
1: kala
0: la son ta la son a ke thek nam long la son ta non ke dulu la si la son ke prek non dulu la si la hai pen la hai ili tumbang la hai pang thek nang po la pen la hai ko son si la hai pen ili tumbang chpa jogi mal so bang si tamen non matha pon bom nang kok po
1: kala kala ahok periglo phere me me binong lo nang ligithan pang ta kala ma bang ke haprang pen non kuson si pirthe ka chilar lo mahla sapur thang nang li kithan ka pajing rmi pot nang li phana kiro nam paper piglo tang ta ki hai ili ka chithan dam nang ge do piklang pirthe war mona lam ke jut amat si un e stamia por alam do pot si pini ke le tumla dagan le ri big chek lo nang pini nang li la dagan ge wang pot nang li phana kiro nam paper piglo la pen klem me da me hir ju me se ta nang pidun iklo
2: karno non het nang litum warmona jai mek angdeng along pen warmona puthak hutbang hervilin timungpi lapen assam university difu campus assistant professor dr aturkiri ingti angbong cheho chiput arjulong danglo labang so jai mek pini akashwani difu along ke rot ke parju ka pachi takcheng ajai mek iglo nang litum jai mek arjulong bom lake fm ben along megahertz pharoi siratok borasir ke Race Ape, Lapen Anparta, News on Ear, Pulabangsua Ape along Pen Sitami, Nanglitum, Akashwani Difu Ajay Mek, Arjulong Igji. Aduntu, Hindi Deadlong Ri Ching Honalun Ajay Mek Ang Deng Along Kecheng Si, Hakikat Pulabangso Alam Arjan Along Muhammad Rafi Kilun Alun Alam Te Kal Chale Ham Fida Pulabangso Lun Kilun Arjo Iklonai

0: son chi un det la zona saiduma.
1: La son banke chi un e. Metiligo mati iloke chi un e.
0: Me piglo. Adun cholam te chitana vaccine. La vosika che cloni pa in cora porni che la so che talona ni lo pon. Mate che pacini me carni lo. Che paceri pen, che pace tanga ni lo pon. La bansorni nang letum. Capre capre ka dimalong. La son wrong rubar lo long la son awareness mate chirok to me deng pon manang litum
1: ho ni litum bangke dak medical college along si la son arrange pon titi hedi awareness program la pen ke ni litum hang hang he kumama si ni litum long mane medical college song nang chipaklang ma prang prang chipaklang tum phan pusitami ni litum than ik pon pon je kumama si rong long mane la sona ki su ma pini duma la swarni bangke medical college tong wang si mane la hai meeting la hai long nang attend dun tha la pen do waya ki joy pusitami ni litum ron pon pon la son do mane
0: tante nang litum la son awareness ke pilo mate chirok to ke deng ho rata tum ko puson pelo nang chit to dun
1: alang litum bang ke lalo aning samlo la pen buji to buji pon iklo ne ko son si a bimar ko pima pojat la pen alang litum bang ta o la so a bimar la so ki so ki treatment do po aning the pon lo la pen alang litum bang ta treatment bang ta bondho kuri rilo mane continue per la son lo sa feedback bang mi sen lo la son talon pon pen
0: me piglo doctor nang li tan dam adun cholam te chi tan mek sinang doctor ala so ke so mane tum ke ke long ke cheng pen ha sa ru an ta du la so ke so che pon plang an ta du pia posi la son la so ke so mi mi de la sona tum ta dukok titi doctor la si ko pia polo doctor
1: alang di tumbang first of all bang ke la son si matha ikta hai ge la ke treatment na bilo bon popo la pen doctor long bang dam de det titi marti kitam hut an bang ta sapsu pinang an ang dang mane effect eta pian si alang di tum dam dam in ke adang ko an magi thi lan si treatment bang ge sapsu apor bang inang che titi pot hula kaching hong apor bang ta alang di tumbang treatment bang mane ahut pen ahut bang kuri paka ke det titi mate bon check titi po la pu la hai lo hui factors pen si mane treatment abi bon bosi matha ik det titi achalo hedi
0: me piglo doctor nal ke thandam tangte doctor la so ke so putha hala ke long veka bang phu bang pe tum phere pik nang ji ma long lok pen mate phere re den nang ji ma la so ke so long lok pen mate la so ke so mane bang phu bang pe tum long lok pu sita me la so ke so se che lang pe me te ke me una ja kong do la pen ke me je phaning ki theta do la pu son men ka che pa jok je phan avar sai do ma doctor nang li la so puthak than pachini ek jima
1: la so ki so long pen phiri ki icha ta phiri nang ni athi ke treatment ki do la pen ki mita mi pon bom lo ni li tum treatment da pi pon bom pura media pura recovery de tani li tum thek long la si ke phiri bang ki icha ta phiri nang ni la so ki so bang ki
0: me piglo adun cholam te chitana sin doctor la so ki so ke la iri long ke long chenga asave ji tok bo ra so nang lok cho la pen sing dang bom ji o la so kang dang ke kupuson me si kang dang bom lo la
1: mane vitiligo ki so bang ke la lo adho ka tum bang ke single mane achi chuvet pen si che plang adho ka tum ki e phovet pen ong u la son da che plang ti ti ti la ke alang ni tum a bang mane immunity ku son ma la so ateng ta sap so la so factor do dun chet he la pen ke mane adho ka tum bang ke ing dang de to do si ta mi sop tum li indang bek nang chi pala ma vi he adok tum bang ke la pu stable pu puni li tum stable viti li go pu la bang ke size the same si do pola son thot si anin kan ta do do la pen adok tum bang ke indang te indang de titi la hai bang ke e bang asap so immunity alam asap so la hai alam do dun dun he di la lo
0: me pe lo doctor nang li ke tandam tang te doctor nang li la rong ro ba jo mate rong ro ba lo long alang li tum ke lahai ke so long lu tai sita melang tum ke chini ne de tai athema alang tum la so ke so ke long chi chini lo bon sita me la so ke so se ka chelang avar sai do ma ve ma puta alang tum chini ne de tai la sil so puthak nang li hala ka chini ne to phanang li thanik ji ma doctor hospital dam nang ji ma dam nang ne ma hala tum phanang li ko pisi puji
1: hala tum phan bang la lo ne ini ke bang nang po nang li tum bang si mi lo treatment ta do ik lo

0: tu alang li talang pon bom la peni li tum department long assistant professor in uto alang li men bang doctor Lily Singhapu to ni li tum bang ke thom ni li tum si men li la hai treatment kuri bom mission hai lang ik bom
1: kala tangte la tum la so ke so nona ma hospital along do uma
0: kalang ik ni li pamu ki puson ani si long bang bang pho bang sok ba ki ni li tum tek pon long long
1: alang tum pen la so ke so ka chalang hot hala patient atum pulo nang li tum pan pini la so nang ki pudo ma
0: o alang li tum bang asap so ka phiri mati alang li tum bang asap so negative hoy a type son mi un ilo bon bu la son si matha tum si matha tum da do do pinang ana tum bang ki la si ili tum bang ke apor pichet pen counseling pc aning pathi dun akam bang ki ni li tum kamlo da bang ki la pen ili tum la so pot bang ki effort bang ki pon pon lo heti
1: kala me piklo doctor nang like thandam kirib damalam thilo doctor nang li lap so ke so pen phere nang ni ajata phere nang ni nang li lasona ning ke pathi nang li ninga klong pen thanek jima ke nang sot ke radio ka jora da tam phala pen rong ru bar lo tam pha nang li ninga klong pen thanek jima
0: nang li tumla vitiligo akiso mate ilok akiso ke ka phere ning bang ke thang ta ave belek askina bimara son lo vitiligo ta ekta askina bimar lo lokwang titi la puan chot lo melanocyte pu ahor muka bidet akaron si la son akilo ke chiplang plang la pen la su akilo ke chiplang ke treatment ke do la pen nilitum ke treatment da pio lo nilitum aki mega thek pon long lo pura medet titi la si phirining ba pinining alam ke ave nangli tum la su bimar lo te wang ignon nili tum phan skin doctor tum hana che paklang ek non treatment nang pidon po la pen me tami ek pon po
1: me pek lo doctor nang lik thandam la so ke so ke phere nang ne la pen ke nang le tum la so ke so cho long pulo te nang le tum la nang le tum doctor atum long wang non alang le tum ajat pen sitame la so a ke so alang le tum nang lang po la pen ke me tami vekji la lo nang le ninge pathe dam lam theke me piglo doctor nang li ke thanam lam the elitum kaching ki che thanam lam the mate elitum chi hu chi pod lam the stame rong ru bar lo tum la pen ke rido ka ju arada tum stame elitum kaching ki che than nang chini don pen alang li tum ta ali nang lon po puchi kroi lo la si doctor pini ke apora lam do ko por elitum ching ki che than alam the ta la pa leng ton lo na nang li sonsuri asai do kok stame nang li ladak akaswani dipu along ke wang pen asan son alam labang so vitiligo mate ilok kichu ilok akeso aputhang nang li klar dak pen rido ka jorat nang phan ke thana ponang li phan puthot suri suri ka dom pajir iklo doctor
0: thank you nili phan la dak nang ke invite pot nili ta choro lo mani la so vitiligo pu akeso alam a topic long ning je la pen awareness asap so phan ke bor ipon support choro parlo Akashwani tumphan kardom
2: non had nang li tum ok pana che mek ang deng along I lok a kiso puthak hut bang thanan je rong pilapen doctor bonima rong pharpi ang bong jehu chiput arjulong tang lo laki akashwani difu nang le tum je mek arjulong bom laki fm ben along megahertz pharoi sira tok bara sirke Race Ape, Lapen Anparta, News on Ear, Palabangsoa Ape along Pensitami, Nalitum, Akashwani Difu, Ajay Meg, Arjulong Ikji. Non Stadio Por, Por Pioneer Cap, Chok Tanglo, Aduntu. English Alun Ajay Meg, Ang Deng Along. Kecheng C, Wilson Flips, Palabangsoa Album Along, Wilson Flips, Kilun, Alun Alam Te, A Reason to Believe, Palabangsoa Lun, Arju Iklunan.

English lo na jay mek ang deng along adun thulo nar ju iklo nang. Daniel Potter kilun alun alam the crazy all my life pulabang solun ar ju iklo nang.

Non het nang litum, English alun na jay mek ang deng along. Crazy all my life pa labang so lun arju long tang lo. Labang so jay mek ang deng along adun tu. Arju tu iglo nang. Everything pa labang so album along. The Bengal satum kilun alun alam te. Eternal flame pa labang so lun arju iglo nang.

0: bài đó trong phản tang lo yo bo phong ge a bài đó mang cái lăng ala lam cha cái tiếng bò lì pum nằm phải giờ lọt đi phong ge là bò lì pum cái lòng anh ta tu mang phu ti lên bên nét lo
1: halas good bang ge
0: a goal post hoy ge chỉ chỉ ni lo ge là xin đel bát lọt po
1: halas tapos cái bát thu lo sao bang ge
0: bát thu mang là son gì bát thu bom lo
1: là cái bát thu ya son hay huy ge halo sud ke pene boots tang ho
0: oh kalang kalang
1: pene la ball mission san buka bidu ka sud ke
0: api nili tum football ba thu ke la hai boot ha mane ke tek long ke cheng ke sub junior 95 96 an in kana lom lo da ka sa stadium long all kar biang long east west pen e long wen ma ti bang pharohi ni bang do do che tong tong la so selection long trial non ke trial bu pulo nak patun bom patun bom po mane but rong po patun bom ponge a pian bang selection long lo selection long long ke kasa hin pensi mane but to landa mucha sevga ta ke long don lo ho so ke track suit long po mane hola so level long le don rock phi bang ke hormone ang pitu so pen ta
1: asu bang ke lalo apor ka padam lapusi dam bom pen siang dengan le don hala so hut nonang li coach bang ke pibom tema lasi nangli kunat ni labang so coach ki pilong je phan lason ka charli doima
0: kala nili tum all india football federation ahin pen la a license mane d license po la tum bang ke la grassroot under 10 under 13 a level an ke mane coaching pion lo yo samarum han la so license lo lange all india football federation men si approve bang da pen si certificate nang li la si la long ke non bang ke afc po asian football confederation po la so c license ba c license ang deng en nun der lo bete elitum junior sub junior la so na level an ta ang ke coaching pi do nun lo all assams ne la si non che than me la assam long same nili dun bom lo la sub junior junior a level an bang ke recently la senior women long dani li si dun lo la greater noida up long anta la son la coaching hen bang ke
1: ma sinan banang li coaching bang pipon long bom lo tangte nang li non la coaching ki pi bom adim bang kodak iklo ni nang li
0: nili non ang ko bang e dak kasa stadium long mat
1: la difu
0: difu la rong supi long
1: non ang mat pi bom
0: non ang mat ke dak si pi bom
1: tangte nang lila non coaching pi bom lo mate kapatu ka charli atung phan ke than bom along non ma ka charli somar tum bang kon bag doi ni
0: nili tum long ke si than me category wise ayar lo yo ke tha all to tell pang room et ke 70 bag doi 70 o somar a phai bang
1: pin so arlo
0: so
1: lo ke ke bi lo
0: he ke te ke bi da nili grassroot pudo la tumbangge under 8 under 9 la sono
1: arta hedi
0: arta ba
1: la ki binai tumlo
0: la tonge inge la pendo thulang under 15 non longge sub junior popula tumhan sik inge under 17 tumdo la tumbangge under 17 ingar beng kom hek anda nili la pu la grassroot pen la under 15 la tumbang si 17 ido
1: ante bang troxy cap pulote lam solam gali lion somar athe anu tin ke bang isi pre exam benji anu tin apie puta pre exam ye awara duda pre exam mi lasi indu da coach pulotangte arpu bang thepik la pen along wet away kang along sila tum pan papathura pen ning pulonte somar awara dura anu tin si pre exam tangte la hayo somar phanang li question si lan awara dur pang room app pen kapang ripon thek iklo nang li
0: nili tum da than bom and D license lock bang e thom do
1: and
0: ke non C bang e nili bang pli lo yo nili tum bang pli si ching room lo dak ke osumar ke mop ke lang lo awa dur no lom ke mobile ke lang sig o ning ke kusimane bor chat ta do
1: doi
0: ke ching ki me tum ta do
1: doji
0: la son lo mane adap bang ke ave pola school suti det nang le rock de nili tum arta wise thak po la grassroot puno small kids puno la team chot puno tag at po line pati po ke la hello than pa jermi po pini ke session ke la son la son le practice

0: Ke patu tang det a pi bang lo mien ni le tum bang ke bang somara a main patu tang det pen is here cool down person ho so posi ke je than ji mung pare a por mane practice sang det nang tum pini patu mi sen lo po bang ro wek
1: ro wek nang po la bang ke
0: anta nang tum son soni ke cho ko pi pi ma ke cho nei cho nang ne lai fast food hoi pa kom nei Hingga nang tum football chat kali, kipuri ayen dah nang tum apa sih pinai nang pun nang paylam dah cikroy nai. Mobile ke on bang ke on nai anta pang arnoi. Lain bang ke hola practice nang det pang ni prong po yo. La kategori wise tak ed po. Hingga nutin aku si bang kep bag, punoi bang koi bag po. Sama ni tum bang pelije tak ed po
1: mati. Tak ed po kalang
0: lah. La siapa suposi pare mac po lama somarum hat. Dei nang tum lahai hormu. Dis mane mo a order don la discipline mang lo fast mang ge discipline alam pare don po apo pai do man da non nom ge ci support do po practice long da wang nang dun dun nang ci thon dun nang ching thung dun ni pala support parents a tum ben nan tum suggestion en en mate nang tum ko sa tum nang tum le puthati bu bu
1: hala tum mang
0: se parents a tum
1: a hukum nang bitu dia
0: ne mane putha ne supu tum la mobile la ho fast food chot ke chu chu engke la hai hai a hormu chori basta me ako parents tum nang pu pon nang li pudu na laman ke so ma tum kroet tik tik la son la se ko se nang pudu no de pu pon ta la parents tum nang ke ter ter pong ke ala so feedback den en en non ge son lo popo osumato non bang ge sap yo king chot lo yo popo son bang sin tum mai ning chok chat po aku kalang bom pe
1: kalang lo kalang
0: parents atum ta popo sa nang than nang tum lo chelang le bote sar bang than pia mi de la son ge ther ther do bom lo yo la son se au ka dura hoy ai ta pulo kala pon bom lo ikwe de kirla yat ki uni
1: kalang kalang
0: antala pusi pon bom lo somal pha
1: kalang la alang apie putum asumar phan an ke jathanan ke jathan po arjun arjulo arju je anote la nal tum ko jafan an koi po
0: nan koi po nge asumar dum kroi det
1: la la coach pen alam sap apie pu thana sap mara asumar bang thegi bin mithu alam la bang ke rasi nangli kethan bom mate coach ki pi bom asumar tum dak penang tan thidum thidum long kapathu dam long lapson duluma
0: kalang doing lo somatum chithan parpe mane non kithan ba somatum an bangge sub junior pen junior a level an me lang kele don non la nili tum ing pu bom than bom a level an bangge anta senior level pu an bang bangge kisimana tum le lo mane junior level an le po nge senior level an le dat te people ne mane somatum iribup te
1: ala santum si ong
0: nge mo pen je than me sub junior hoy bangge dak coaching center pen bangge thom ne bang phi ne le lo
1: kang tuang dengan
0: kang tuang dengan engke inun also bangge non Punjab menerwa long si do bom lo da
1: kacharli damo
0: kacharli mane free scholarship tangka maha hang hipin pen nak academy long lo do long lo non recently la junior girls national he la dakta tum sim final Assam team le dono mati
1: kala
0: dakta captain bang ni tum di la coaching center long a supilo serberka terang people la si a captain lo a goal ki pi bang da la long ge la dak pena a solo na ta da coaching center pen lo enge non Santos Trophy patu bom gojen hanse bisane do you see ke lata difu wang a pordo bote da coaching center long se wang wang nang Charlie don pan so no la sin non pen ning tur pon bom lo la sub junior junior level an ge le le non ni tum ke mang bang ek tum senior lo la bang lo ke mang nai tum mane ke matha pon hula le nang le pian ta pu
1: tang te nang le football kapatu asemet pet la football budet kali lo kapre kapre ka son da kapatu bo matum ki chogi jun akachiri nang ji akenang sot pu nang le pudam ji mala ba
0: ke siman ge la hai hormo se chi thang thurong paki ge la lo osumar la ke patu tum bang ge no long ge a team long mane a coaching center pu no a team long pu same isia nutrition pu ar pudo tun thulo yo
1: la ke pacu ke pacu
0: ne pacu ke pacu a pot anda mane palang ingela nilitum mangla d license puno c license ke non pusamane

0: nutrition po bangke apa dodo tema antara ana mane apis ongo e mane patiu e kenang e tan bangke nutrition mang edo kecho kecholong kecholong le pc pa chose ki mema pulhai bangke mane ke chenge anda bangke fruits lahai lo he lahai mang se demand lo juice lahai ke sor lang lahai analo bangdala pene light lansa bangge anjo bangge dinar bangge asap diman ge do he anta lai ke chotta ba bangge kalang lo tema non lom la good card ho lai hormu bangge tu teli la lai bostu bangge iriwek nang pola ke patu noi o soma tum non lom a new generation atunge lai hormu ke chopen se kisiman ge apran ke na ho ka tum la do thu lo mate
1: kalang lo kalang
0: la ke patu tum ta iri det lo bote ngom mai tiksi tek long lo
1: la kapatu bom atum la hai hormu rimlo pulotang te kwan ma jakong chelong lapan chelong le
0: chelong le chelong le la ke la ke ala ke patu lo ma se teklong dak ke la da ma patu se ma se ne dei ke patu bom phot ke ami thang ma se performance ma se pakla ne dei ke la ke
1: ke kat se ta me kai kwan mai kat un
0: asat un aning ma se tong het na son do koi ke la
1: pulote la kapatu tum det pelo matu tamai somar tumange chuchide si me sitame jase me pet bangela kapatu ve ke tumke chunulo
0: chunulo ho anutin manda non loma new generation no mangi la so ahin mangi parim le det si me pola mangi non lomge awareness football on same non lomge yes football no drugs pola son si awareness dambom lo
1: kalang tangte si kapatu ason ke anutin sitame hai asonte kusi kamatha tha laben kachi sikta dudu seta kai mat ke kapathu son ge hai ber bideji kili ta remun dia ta dui bang hai he dat dili hai dat la sona dui asi la sona por hut jongsi nang li long ben ka charli ve ka sumar tum pathu dam bo ma hut remdun det pulo tang te la sona por hut nang li inu da ko se hin ben ko son se la hai sumar phan aning pang sa ma ning pathe thu ke klem klem
0: football ke hai ber ve ani mangge Sunday ke kali. Lalu football bang ke hodak ke patu bom la 90 minutes patu bom halang tum dak ili tum put technical line ben ke lang ben si chini dey la so 100% pima pipe ma result heng no dak also ma to 100% pilo ke hai si hai elo pote la bang ke tum khela jodde te pu pawai kang kang mati
1: kalang
0: isi postmas person people sin tum la son ma puta pupo fast ke captain ji pupo assistant coach tum pupo manager tum pupo last bang head coach bang pupo to nang lit mane nang tum pini ke pathu ke me olo 100% ji pilo pini ke on edder lo to anda pini ke rem work pot ku pipo lo ko son lo pula so question bang do nang tum nang me thang mata chi ma tha nei polam la pong ke kirem sta me isia a lesson lo isia ke charli lo pula sona feedback bang si en po eng anta pini ko son ma nang tum ke pathu ke chok che next mes bang ke la ke chok chi an bang ke mane repeat pe det ako ako ang thun pan dun ri pula son si aning pathi the osman pha ako next mes bang ke ako an so se pula son osman pha aning pathi po ya pathu bang ke pini bang ke une det lo anta next mes bang ke pini people si rem work ma pu isia lesson je ponang po eng ke next mes bang ke la so bos tu ako repeat pe det nang po pula son si po
1: kalang lo the kapathu ta rem det la pen lapu a captain pen seng lok a coach tum kadu go bi ko puthur hurlo pulo tang te somar
0: putot
1: kapathu tu iphan ke aning bom de ji
0: kalang
1: asela ninge pathe phan bang ta isi nang tum coach tum bang ke
0: kenang so
1: oi la so ban ta ka chi sik bang dulo kai ta ni pi kalam lo la hai bang ile tum ka chi ni tum akang ar du la pen nal phan ni li si nang kar ju tu kang tung bang la la pusan lo si la pusan do do bisar lam pen nap jong si nan ne chi phu dami pulo tang te halatu a club tu maswa tim thoma chini de ti la tung bang no ing tang kring a tim pupu la selang tu se pena che phu dami yong sing tang kring pulo tang te la tum pe nan ka chi phu bang ke asap gili ta chi ting cha nei pulo tang te la hai su mar phan nang li ke cheng pen ku son si ko che hin pen ke than mek ki du lo la tuma phan
0: la lo mo pena ke chi phu ya tim bang tang rak pote a formation bang ke la lo first pen practice la long pen si chi than bon bom poma de fitness level ponoi la sona khela non lom ke tactics pu da pupu game formation da do ke game plan a b a bang ke belek ako la le uni der lo bote ako plan b pu do la sona bang mane pa pharni po he la si la

0: timing tang rak pote first half a bangge, first 45 minute ke pa tu bangge, nilitum mane a formation bangge, defensive pusame, 4-4-2 pusame bipo, a pi defense bang pli bipo ang bong bang pli, a prang bang pa kom hek po bahini. La fasa pa tu dang det deng ke, nilitum a analysis pupu, analysis mane a la so 45 pa tu, opponent tum goson lo pa tu, nisomar tum pu pa tu goson lo. La so teng men se ako la minute gap do do mati la so dressing room long pon et po ako tan pa jir mi po nang la son si chok che der lo defense long midfield long po stame aprang tum la son si patu nang po stame la son a tactics bang do ako plan A suppose chok che der po te plan B la pu gali lon tum ako attacking stame bang tang tu nang po po te ako 4-3-3 la son da do bang bang pli defender bi po bang a thom ang bong bi po aprang bang a thom ako un e lo bote la plan B lang masido lo defender attacking mane pun tum se ekdom presar lo a team bang opponent bang tang tuang mat bote bang pli defender do po bang pli holding bu do holding midfield bu bi po bahini bang ke attacking aprang toy po engke striker aprang la gole thap tum bang bahini La sono mane chisik pon bhe. A player tum bhan bhangke la wa first 45 minute bhangke la first plan A chodi ke thani. Inke la pu technical bhen captain bhanda pari pon bom po mati. Inke la siya la plan B bhangke la half time long bhang siya jat stame. Tum lar pon po yo la a game plan bhang than pon. La sono mane opponent ing tang rak po te defensive bhang si bisi rong po. Khang do na bhang.
1: Bhang nang khap thua re na pula so je
0: khang. La sono.
1: Ili ke thap dam je bang ke la lang rai po he
0: ing la si plan B long bang si attacking bang
1: te o la haya ka chi sik do tang te non nang li coach ki pibo mate la football ka char li so mar do ban ke than bom adim ke muher jong tan leng than lo dipu kasa stadium along sinang le than bom ke than bom along jong si komat ne so mar tum kapathu ka char li ji ning hang bolo tang te koson si men nang je thap dun long ik po nang li long
0: kasa patu clam long la rong supi stadium long si thanik bom pon amen nang chi thaboni pote ba certificate chewan nang po xerox copy stame photo e pa inke ene ke admission ke surini nikan si e pa pen la uniform bodo
1: jersey
0: duita set mane pachilar pon pa la phanta ko extra surini mane suri plieting suri plila nang pinang po lata mane pinso bancho alo so tum ban bangke ako jumi ke
1: o ba jum tu chara tum ban
0: la alo so tum ban bangke surini teng no surini long se a jersey a uniform anta almost alo so tum ban ke free teng no la uniform che nam nang po dama si coaching bangke same no alo so tum ban ta la bas certificate photo lockdown na prang bangke nili tum mane free coaching lok sipi ningkan ni ni ge thom ge la so prang lockdown na prang ge ke join selo ama non bangge maintenance a hu ya issue nang klang pen ge la hai beeps to phil kang sok to
1: la hai
0: ban hai hormu ke roy
1: na hai du tu
0: la ni long da na chena ba tum da bangge thom nang kam lo
1: kala
0: lang tum han ta la sab sme pipondo do phansi la so ke en tu
1: ni tu pigalam lo la ke la si non bangge nangli phan muhet jong tarang le cha than lo ha ke cheng pe non pu ang tarang li bangke ke cheng lom ke pa thubom lo la so phi bang na le referee ke du pen cheng lo non a hura dak pen coach ta pibom a referee ta do bom la pen non coach bangke ki pibom la son lo la si nangli kai long ke football pen lok si non an ke apor ka chi pi la pen apor ka padam son si nangli phan bangke nang chini dam lo la si la an apor ka padam pen la si non ke dam tang an nangli ning ko son la football pen apor ka chi padam mesian ma la pen ko son ma nangli
0: Churu parlo, besau la so kajupan. Ni litum bihek pen patu, patu patu pen. Aku la song deng pupu apara para teng la ya.
1: Kalang lo.
0: Dambom dambom. Kalang ni litum Japan pe pote ke Japan bang. Wedar ni pua a season mana la so a stays pun punang kok po.
1: Kalang lo.
0: Aku la so pot ang deng dan ang le. Ni litum la sport long arpu wedar stame. Adak pu ar secretary puno coach puno ala hai ar pu wedet sameni li tum che rap dona re re so penta la stadium long dampo popilo nang rabo nai ho pula prang prang kasalo secretary abari matum long same dun bom charli dun bom lo inge

labangso ja mek ang deng long adun thualun arju iklunang bari rong par pila pen horen tok bietum kilun alun alam the lun lonang palabang solun arju iklunang.

Non het nang li tum. Lun chi thaga chai mek ang deng along. Bari rong par pi la pen horen tok betum kilun na lun arju long tang lo. La bang so chai mek ang deng along. Kapadu siya lun arju iglu nang. Jiten terang la pen rubina kru pietum kilun. Alun alam te tik tik dambom pulapang solun arju iglu nang.